ka ye ni enu enyam na Jesus na Jesus wo mani ti e putu ni Jesus ba mani wo ya chire na ofraye.

Tieme. Oda fwa. Asame ne liye nyase so e bradi nyan kofon. Ledi ni mra sa mousko. E diena e ma ba yaw. E diena merma ba yaw. E diena e mka ba yaw. So e bradi nyan kofon. Ledi ni mra sa mousko. Yeni mi nye, yeni mi pe nyase diye.

na wetin ni mo ame hru won sabi o wadade ah so na ro Israel for to say the kai zaya ko fo bi ka chere sa to ni mo mai he e wa ya na to ni mo anyo ma ya to

Kumakro. Ania Kumakro. Nayatimia Tawanyamia Nimwa. Kebawanyamitumi.

chilame po. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.

Nese wan kra na te na yin wakokro so ani ho hirei. Akro. Adie ni nesu tu fo na ko boni wo. Oni onyamfo.

kwasa na mitume ni hembe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano heja meni fesro no onyame kwa me na usha meni monyam na se ne oye mi seya o papa because on kuto utini and then you're